0: 揣地了，滚去！
1: 那白了揣地的，带你。
0: 啊，那个俺都从俺那打开洗了，放你走了嘛？那平时苦逼也有你。
1: 啊。
0: 嗯。啊。苦逼也干你有苦弄，叫你苦弄辛苦逼也随地干一起。
1: 啊。
0: Mwa na kubiye da ngano biye no da ngano biye nini da ngano biye nushika mdula mnyara chashu siwete su
1: hey.
0: So nga tukumbire ni mwari basi mbara kutaka isaari
1: Kwa shiko na ituwa bini kona ye
0: Hakuna mtu anashisiwa kumusuto ito So kona shunga shundo itike hazo kutanyuka voyo kono
1: Ah
0: Mwenye shukati na mateni
1: usiku masikati Nante temelela temelela manga wa wama ningi ukari ya kona da ngano biye no karo haro karo Niwane kumkina pa mungu
0: kanga ra senda kamulota atenga karu mwana wia
1: ah
0: ana wiru wia mwana wia ana wiru limilira limilira pa kusomona wakumanuka
1: njona nanda no limilira no tuma jokito limilira de jongwali alilipo akuli gari walu
0: tena halo
1: tendeli ni danga ni ndivona
0: halo Alô?
2: Alô?
0: Ah, bom dia, Manguanani.
2: Bom dia, yes. Magalini kondo e baba.
0: Diani, mwana?
2: Yes.
0: Sabuya se kondo e tu se tete
2: na tizu. Ah, mwana chizulu baba.
0: Agora tu nos vai na gente ainda usa.
2: Já chona Johnny mané.
0: Agora tu nos vai na xenofobia, se tini, se tu gosta de xenofobia, tá na mão.
2: Isso é nem mazulo, o kwangu akune nini. Kwangu akune yoga na kastrek mai dundo zoktu wal kokumwa kokumwa dia nena mwe dia mtakati mtakati ali wanika yoyo kuma zuri yo
0: wa uno gumali ni muno
2: ah eh tirukuvia baba tirukuvia ndi windoga so stokutovia leo leo
0: make mukusiza mwana akuye
2: chigalilano changu vakazotorehwa zvese no mabhusu zvese kuya nei ndakazotizavo ndiyo jangu jesi eh yeres how many eh yes yes
1: tava kunanga kudini wa
2: Buka ba.
0: Ndi tsushoni yoni ni shuka kuguyaro. Akasukuma mwana nzi tsumulira ushoni. Ati sinda wanchachi viji kire. Zvakubuya kondo ya tsizuru.
1: Ndi nabona ndamu muzwana.
0: Ako unofamba kudini mumakwanchemo waro.
2: Ah! Joni ndedo kakula strike. Tava maningi Joni kare no kare tichiva Joni. Ali ndanande noviya Joni ni ma passport tapla utore wa SS. Noviya ngoparasano Garcia popa gaka.
0: Aha.
2: Arizvi chat.
0: Takapera kusunga mcheka kuno itiso.
2: Ah, ndiripo, ndinopona, ndirinane baba.
0: Ah,
2: ndiri baba.
0: Mkagumaro, tumsegera.
2: Mungalisegera, utofambavo dariwe, hey, yes, yes.
0: Chimai, mwana kuhi.
1: Na, ande, ndatuja.
0: Utonasirile pano, pakaiwe ushoni pano.
1: Mwana utosireya.
0: Mwana mungwa basa
1: kuhi, anasujoni. Ashizona. Mwane mgale wangu ya, daki ndako sota danga uwa, alipo malungu wa
0: Malungu kwe
1: gira? Kwa pinda wa maa malungu
0: ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano valo joni msana tenda malungu ndo?
1: Mwane mbango kuhazui kwa zakona zimu mambalo kujoni
0: So joni yo?
1: Mashinata Mashinata, zo usho nenga havi ya mtiambe kumonavo
0: Kama ni mtegulu wako na walikuwa kisasa sisi. Nona nzona, ina
1: nona nzona
0: wa jimu
3: wa
0: baba.
1: Mashinde zona mezi. Mai, ndawe. Nani zwa kwa kuhia, wakuhia nyamanchi.
3: Oh.
1: Dika na kuhira utemelele matavi yao.
3: Na temelele.
1: Wakuhia nokaru baba.
3: Yeah.
1: Sii. Lona zine lada mezi mbaba mezi.
0: Lada lada.
1: Ah.
0: Lada lada.
1: Wanda kwenda hangu kwa wale kwa chairira sule kwa nyumba yao kuni marima. Na wale.
0: Awa nilivongole rari ya kampira kukuma mwana wedu bano.
1: Eee.
0: So joni. Paka mwana wia na kuhiru mwana
1: wedu. Masi joni ata nabia kwa pejisa nyumba.
0: Haa nabia kwa pejisa nyumba.
1: Chokiti.
3: Mai.
1: Jongwalia ririo sule.
3: Ririo.
1: Haa nambutu kulisia nishpida. Dika kulisungira.
3: Nusungira ne?
1: Haa.
3: Ya mdendo
1: kwa. Ya shire ndiro na nyanchi.
3: Eee.
1: Nompungo onofu.
3: Eee.
1: Apo.
4: Mzimai, bon dia.
5: Mamuka ushoni.
4: Tamuka, mamuka ushoni.
5: Tamuka.
4: Pamuzi, pakudini.
5: Pamuzi, pakudini, shuwa tinopona wa tese pano.
4: Na, kwa tinondufumi ya tishindenda kumpaka mifo, tishibatila kontrole, mabasa kawanda muno. Mwana, umaji guardia, huwavia. Pakadini, pamuzi, pusi ndufunisa pamuzi, pakadini.
5: Asi pamuzi, pakadini. Mwakabuda pano, sukuni. Makasala ushoni zulo.
4: Ah, kusala ushoni. Kwa nipani nufunjisa kugulira kukunda itara. Nangwa rezumu ngo shizungu. Kwa kupenjisa zwefi.
5: Nada, takasau shoni.
4: Hapana muntu kaja kubata msuo.
5: Nada. Iya novia we na muntu.
4: Agula nyola jo basikali taji nchani, basikali unjani, nchani basikali.
5: Mwaka buda we hapano nusha mwale nyo masoloji ke mwaka ngano.
4: Na basikali waya nanche kuwanika manino wakili mani, mabasikali waya muda kaletwa.
5: Nada.
4: Sigoshtari sundu.
5: Shamali enyu makavya we na ena zulu ngo yanga no basikali.
4: Ah.
5: Anta, da mumu kangano.
4: Anishikati ndakavati hapa? Ndula kamba kenda kama zuluji. Ndambe kendo kwa mmusila mkute pungu wangu upa moyo mazuruchi uya. Haa, puno matese uchema, puno matese mabitonga. Unumazia mabitonga?
5: Haa, nata.
4: Mabitonga? Shambarawe mafisi ningu mabitonga. Nula gamashi. Novia wani kamba kendo kama mazuruchi? Mbasa tunondo batari, wanyatu, wae, unto zuvio mesu mapira kuto cheruka. Tambe nato.
5: De mantampo
4: pashatenyise
5: ndobika no konta yenyu muno ngokuti muna mshamba mungalejera we amchadavili kuha ndobika no konta yenyu nanda
4: nanda ndinovya kuha ndikenda kwa mchonga mita basi ndinovya wandambe kuvata no hope je ndinga takatira ku muziko munthu azit ndinovya wa selection hai ana simshango apa masoroji
2: ndo omukodini
3: Anjiku
2: waka faranda na. Mbakenda uko tengeza pula mwana jide skola.
4: Hai hai.
2: Uvia. Kandopuye hope jamaku nangalwa
4: lulu. Hai hai.
2: Mwana
4: Hai hai. Mandugala mumba. Bantu wawa ni. Kuna bantu kunja kuno. Kuna bantu kunja kuno.
2: Hai.
4: Na bantu kunja kuno budani.
3: Ande tashisha.
2: Kuno buda ne kulpe.
3: Ngeda mura nikali tsimina kulpe na kana basari. Ngeda kana basari mesu usha joko na peri kam. Kudito hara kana ona basi.
2: Iki rodo gumal kita hai hai. Rodo me kulingira masa.
3: Masa mira.
2: Ah, masa mira. Rodo me kulingira masa.
3: Masa ma kona kai masa pana masa ma chakai masa pano.
2: Masa masa ma.
3: Bona tora mka joto mbusara na ni hara
2: hoda. Masa ma kamba.
4: Budani mutipeke je po galira mheto galira pa mafinya ngo deshta guma to galira pa mafinya hedi. Ha?
3: Hai
4: nyanya masoko.
3: Ndoshon pona kwenu.
4: Notamba muzi pa kushoni hapa.
3: Da, takagara no sekwa munovaro.
4: Ha chatamba ndi kwapi zodheri.
3: Zodheri riri ukati mumuto muto ngusikara ngozo.
4: Ha?
3: Kangano mutakeu.
4: Singango bwani.
3: Ngusikara ngomkatimo.
4: Singango bwani vamwene veita no kusiya mazizi mkumwe momoro na uthora no sukara ngozo ukaleko kuva bwani te kuno ngo ukaleko. Hey,
3: bona lo meu. Bona nyere akona skango basi.
4: Bona vakabarale vakashaisha ngokupinda nyakwale veda kuiona.
3: Veno bata mpakaji pano nini?
4: Ha?
3: Sekepa matenga kafunja vizinji.
4: Tumenene kwa Musa ndio kwa chonga mijangu.
3: Vakavata wana? Ah. Basi, kuna utaka rushkango.
2: Makishimbwido.
3: Ah, wana chinwa.
2: Makishimbwido.
3: Na wewe.
2: Ena chinga aguma, ahandi dangerous. Hakunde kuya na imu, kukundireva, ni mazizi, mazizi. Akawa mangana mbendi yangu.
4: I'm not sure.
2: I'm going to go to the hospital.
4: Sakanaka ndaiko kuchonga mizi ndatoguma awali kuzokubasa.
6: Wangore sabiri kuti mukati wanga punde. Handivoni mukati wako kutuka kwane chani.
4: Nashuko kuna punda kungafishika. Zuriwe sima gagara doko wano
6: wosimu. Muchafamba muchida kunyanga javandu. Mazvisha.
4: Sakanaka ndinokuziva upenji hwaoperi kare unondopera kuenda mulini.
6: Ndizvo sidisi kuchikurira hicho. Ndakaite hoyo.
4: Angeni we venga mwanarume we Elizar we venga nozo ini.
6: Make ndou. Na ndatenga kupara ino kwa urubano mapuri ndopisa ndodia kwa mtu. Kava nuye miti kuda kungurukira ini. Soro je ndakaita ndokuna mama munodei kulovona ndakaita.
4: Ungokwapi mwana kajiwa ungokwapi ngokashiba baba?
6: Ngokweni.
4: Vobweni? Ah vobweni vese vakamba kutora mwanawo nekulovola vano kugumira miti nosiku.
6: Ah.
4: Ngobasa
3: kastik.
4: Ndinokulovola. Aendai. Sokanaka sala yokshoni ndopini ninda to komustira hango tipa duze no duze wali hapa ndatofa kubasa wali wali ndopinda
3: masamwali wali poha
4: ah na vena tamba
3: eh ya
6: mama no mashinguido
3: ndaus
6: shomali yangu yejoni ya kuvia ikuvia
3: ndia sisati ngere kontoli
6: mpakandi
3: ha kuvia ngere yesho kapinda eh kapinda gweno Tesho kapinda. Atole nyamati nekuoneka ngeni. Kauda kuya nyamati. Aha. Ngeni mishi kwa kwaoneke ndio na gere mtakazaro
6: kwa. Dikananga mtakati zina la baba yako na kwa ndakabata na babake.
3: Aha.
6: Apa ina zina yake wakasibuka mapolo kwa John.
3: Ah.
6: Kumu na hivu nika ya kukumuka wada. Veri iti ya maivaka zonjijiga. Wananga goi mchambi. Ya. Wali tikuri ashira wali.
3: Ha?
6: Baba akona unetia bani? Wau. Andalusi.
3: Ah, Andalusi. Mazi wanda akona.
6: Mazi na nume liketa?
3: Liketa mazi.
6: Andalusi unu kwa mtia wali?
3: Ha.
6: Uye ukulo kia kibasa wali.
3: Ha.
6: Ha. Ukulo yango kuwa na makole ukoche la kwana.
3: Akwana.
6: Ngonjo.
3: He.
6: Baba. Yo wama nangu.
3: Baba.
4: Hello.
3: Baba.
4: Hello.
0: Yeah.
2: Ah, ndiri magula gani baba? Hey, yes.
0: Maduze.
2: Ah, nafika mati daguma.
0: Ndo kwashira baba yako baba.
2: Ndikumbira kuzuzu mio konditora ka. Yai. Ah, woru muze mungu ndombi wali John baba. Hey, yes. Baba Johnny, ila shata Johnny.
1: Zina mwaka Johnny, zina mwaka.
2: Uno mapasi, auna mapasi, vete, vete, vete, vete, vete.
1: Kwa ya lichabati gani.
2: Vano vali Mozambiki, muno kwenye kutola mabzabana, batata yo, heye, kutichi yo, heye.
6: Mafambi sakuni mba.
2: Undo vako kundo tutuma, kogoma. Johnny, wano chaya ma.
3: Ha?
2: Ayayayayaya. Futeka, wese, akuna Mozambiki, yunga, Zimbabwe, Ethiopia, ni wese. Dinoita kudini, diana kupewa bila kufu.
1: Baba.
2: Ah, kaushoni baba, pona kwenye namai. Fumba ushoni, kunde yano shimuzi kashimu zoele basi, gama phone, ya prancha ya vina chon. Ne buru kune chini.
6: Ne mara muno mara.
1: Kuna
2: jongo mo chini jomaga siye, chini mo mumba. Ne ngali la kudini kuro Baba, chona witi kibaba, hei kumshata chona, kumbu waka mliro.
6: Wadiye, hili mtelefon, makadi ya mtelefon diyele.
2: Hei, jinawe padoko hapa, nae padoko hapa.
6: Maika basa, maika msoro. Maika
0: msoro, maika msoro, nyezi katilati.
2: How man, yes.
6: Kwa u diskyo kwa pe jimu, ba? Kwa zena pane, ndiye nwa fa jimu, ba, joni, ba? Ha. Ah, para tudo para fazer Johnny. Desde o sol só com um é que eu vou tirar disco.
3: Não é para
6: dar o sol? Não é para dar o sol. Não, mas não é para dar a puma.
3: A puma, como não a puma? Mas como é que eu vou tirar o
6: disco? A puma madara. Tem beija madara, não tem beija madara.
3: Ah,
6: madara no mundo.
3: É por isso para a puma, mas mais que sim, vamos curar essa maricuia.
6: Daí tem a puma que é de
3: boa. É por isso que eu tenho.
6: O catapo uma batata semana de pele. Agora Johnny como a puma vai se não fubia. O catapo uma batata muito forte, muito firme, muito estável para empenhar e sair. Então ainda agora nisso se vale o ponto ou a gente não pode não vamos para mim.
3: Mas
6: que sim. Mas
3: daqui a gente já nem quer o avião, mas na cona.
6: Mas que sim, Guido.
3: Da onde?
6: yone dishwe jim ene sekretero muna kubata zi tipa fiu wapo
3: papi wangu papi wangu papi wangu
6: papi wangu papi wangu papi wangu papi wangu papi wangu
3: wakuna kufumea kufumea wangu kufumea wangu wangu wangu wangu wangu wangu
6: wazisha wangie na wakumali ningo tini anubizo nishwereketi anujima
3: anujima ne saru kuzo umesa maningu
6: makishu mkwibu
3: ndao
6: mimu vila wala nse mkua
3: mwusha mkua
6: na
3: sukule usukua zoto maskata usukua iwadoro mkuma ura supuni saudi nime
6: supuni saudi maji mkumona mundu kumida ijoni ino wanika kwa lakini manena ndenda kushushal mdani nini ndofa ndabuta akwando kumako nandita chini
3: afina zono ni karu kuhoda kena kwa kama samera ngoti nyeri ya yu chini kumida ya fachoni
6: nwe kanda zamerika andaluza kumwana kolo joni ha amoni ndukulida ndisinike matumbo inga sumenye ndi mga umeka chumuka kumuka kukumida singani inga chumana chalamu kwa nimai
3: kuhauko kuna kuuraya kuhu
6: nanda nini cho nipe nisa unafo
3: munda ya kuha yu
6: anino fadi ya
3: unafo munda ya kuha
6: wuna ima zamira lukutia na mutere nari kukogoma wala lizu enchala tende kubusa ili mjono jono kuno hiyo
3: nda wavya wavya nukumida ya joni
6: wavya nukumida mbotu wavya nombiribijo mwe wengo walonga
3: wengo walonga ne
6: wengo walonga
3: wengo laku ya munu
6: haa
4: Nyama jabo. Nyama jabo.
5: Ndao.
4: Mumbo tsukulira matiwo ini ndiani waviyari mumbo njojoni wakulidzana mumbo ndiani.
5: Andise kuvhona kushoni mumuno mkenye.
4: Kuona wasamba kuzviona kuzva uripi kuzva nchevedza kodzo kukulira mumbo ini.
5: Munofamba muchitsvaka zvemutaraunda.
4: Noi mwana wakoza u? Mwana waandaruza u? Mumbo dzi. Ei, ndakaenda kondoi.
5: Nda kona koite madaniwa
4: danganu waswabiano zifemfera nipo
5: mashi mwana wa ndaruza wakona vandaruza vana mwana waya
4: vanae mwana uye magulegani wengea John ukuti deshingo sumana yapera venga vera kwata ngoshfuwa kulira na atovia hake mwana nguo hake ndumvone hake kwashwabia
5: ndukulembula ali mchimai wakona ndaibuya naye na nchuku imweni vakananga kuti mwanangu desh wakapinda chone kakonda kochona kondo alikuvia ngo kupata miso akondo
4: angu kuti kuita kupata ngoshfuwa zvinofambira zvinotenga muna mato wakumbira vadzimu na mwana ndavira wavia mwana akona
5: finali na danchokushoni Enda muda kupinda wali.
4: Ndinopinda dandi shitola mazoroji. Nguti ngana mlomo wakati leru kile pado kukumbi na mavemfere. Ndo tipinde tesi.
5: Na ndafitisi. Mane kwa nda kuhungwa kundo.
4: Nda kuhungwa da uzungwa nda doda.
6: Shimbu hidu.
5: Afitisi.
6: Nijua shimbu hidu kumbala kweli tusu. Uwa gumalu wa kunangwali huu magulakani. Mwena kwa kubisa nolo ya kashatoka. Ngo chimtemo zani.
3: Nganga.
6: Nganga. Mwana no kutembela.
3: Boko sena ko gara joni.
6: Nole ishito gara. Ine ndu mundo unole mbula woka.
3: Na da ndikule mbula ari ande ndikule mbula ari.
6: Ishito gara.
3: Agora wa mikena ko di mikena ko musira hope. O mikena ko kuita simura ke gaviar.
6: Mundikana kulanga lija ngo kuti ngini. Mwiyo kabata basi.
3: Ukabata basi.
6: John wakati hongu kazungu.
3: Kuba zungu.
6: Ngoti wakaenda kubisa nyola wangirishi. Wenga nyola cha ishato gara. So paenda inyaka jira. Ina wabisa nyola. Udira msaroke. Kata mwana kutanga. Era wake. Uwa mwenye mpulwa mwenye. Pulusi nini shimuhido ndaka muhisa voneno.
3: Uofa.
6: Ngotamike. Ngoti minanchaida abuzi. Ndina wangolo.
3: Akuwaru kudiri. Mpupura huko.
6: No pupura. Si wafirisi. Mukolani wakati ukapa
3: ako sonto sona ngake ndakadira fenina
6: kura anda dia fenina ndaida dira fenina ndakuzisha shambo
3: arimune
6: no nini andidi kuhandikenda kondoi amasamira wakutubia wachi hasamira
4: haja hasamirifi he moda sokta pano muzika zvino galika mutunduru zenge mutunduru ngijini wavia no gumba kumba
6: ena zenge aliyo bwa
4: haa uye mulegirei uya basa kita mtsaiyo
6: Wepa tira wa mkana
4: andi nasi. Sokana. Gula, mazoroje ba?
6: Ndao.
4: Heba, ngatende kumanurumi uini. Bale kumchonga miti.
3: Hasa.
4: Kumchonga miti, zoe shamali edu.
6: Nwe jono, makishimu. Kukubude nusia, baba kimu.
4: Ma? Manibudi nozie kuchonga miti shamali ya fajuu. Kukubude
6: kapaluko, kuda kudini, upuwa nguvu.
4: Nupuwa nguvu, si. Wakapuwa wazi jim siri wenda kwa cheka nalona nchangaji.
6: Unazia piri mjokidi alashi nakaliri.
4: Nchake hizo.
6: Fuzita.
4: Ha?
6: Numa mguwa upaluka paluka.
4: Maji ngatende pa?
6: Ngatende.
4: Ngatende.
7: wa uno video vyake ta chizulu ndaguma kuti ndonyepera nyepera ndokumi Mabostia. Baba vale papi.
8: Valipo.
7: Teda kubuya na wona. Ndona utakonehwa ngamuliwo kwapi pamuzi pakadini hapa tatwiswa kuti
8: ngenge tamtsinga mindira ni shinganga
9: ah tiripo baba pona kwenyo kanyiyo
10: shinganga pano mavi yako fembwa pano pano pesa
8: kani siwa kokude muna siringiza
10: kwani
8: chamwari yangu
9: ako yakabuda siringiza tena masiri kulingiza
10: apera kondoyo kwa
9: apera
8: Mundi kana kuziva kuremete zvidzimu. Dei zvidzimu zvati zvadakara kuti. Ah, ndinopuwa nganzi kwaondo.
9: Ngakuda inje nyamanzi. Nada, muda kuchunga mitene nena.
7: Ah, komuti. Andaluza. Komuni ndakagara padoko Johnny. Mazara.
8: Yes. Vari kuguma shamwari cheni pano.
7: Ndiani. Hamba kunyana padoko makuti dakandokiedza chizuru danga ngapuwa kara safu.
8: Have your brothers. Easy.
7: Hey, unjani, unjani mungani wa munjani?
8: Mazoroji. Ah.
10: Hey.
8: Hey, you speak Chingerezi?
11: Yes, yes.
8: Ah, I mean, no, speak Chingrezi, but I'm not so jija.
11: Munchani,
8: Munchani, Pila.
11: Yes.
7: Upili, le unjani.
8: Ah, Munchani, Pila, Sid.
11: Speak ile, ni. Mazoroji,
8: bakula bajaba, bakula.
7: Mazoroji, kunda nangi ikona, ikona zvipa nangi?
10: Namatani mamaparachi wenyu.
8: Namatani mamaparachi.
11: Ikona ndaka chizvona.
8: Mamaparachi namatani.
10: Yo,
8: unofunza ngeni mamaparachi anamate kwandini namaparachi dhuku ndi.
11: Unofunza ngeni
8: sadini. Mamaparachi
7: namatani. Namatani? Ah, chape. Ngatifunge madisho.
8: Ah, wede tifunge makumbo.
7: Mari makanaka muri kudenga. Tinobonga ngonyasha wenyu maita. Makwanisa kuseseja mwana wenyu magule gani wakachona makole mazinja lichoni kotobonga zvina ivona vakamusara hondo shinofobia vamgogomera vavia muno oh mwari havini ngonyasha kuti ovia kuona nokama hwake ndinokumbira kuti mutisunge pamwepo zvavia nazvona mukare kuti nyima mutipekejewo amen
8: Makasuka mabili mati malongo muna unyika. Munoziya vandu vasika nanchala na vandu vananchala. Ngashipa kuhwe ti hetipindi. Tafambira kuhwe. Mune mundu mkulu wana. Mune shiziva kutimundu mapoyera kuna ngonchala. Ina untuwa utkaineka. Atipwe ukasa unganangana. Nodi nyiri ya fambanani. Tine shiziva wakavya ngukumpata miso. Masasi kuda kwenye. Uikuda kwenyika endhoye kuti ena kapindi. Uyena wavya. Uwa kumakishoni.
11: Fana no kongela mani, hey. No kongela joni. Kuita kusuka honi finga.
7: Kakulu.
11: Kakulu.
7: Matroji. Ya. Ta mbona. Shamwalini. Nada kwa joni tazwa. Ah, zirikita udini shamwali. Kuta masoko tunondo zwari. Vandu wakundo shuka. Ha?
11: Baba na mai mno itwa ofisi ushi mashambali yango vagumare abo la vipo zvimuna zvo pamusi anditongi pale
10: ndokubika jokiti
8: mai
10: enda otora kashai yo cerveja no fanta
8: toko puya ni baba mai tokubuyeno
0: nada ndera tobuyawo zvobuya ndera buya na mai wako vana vape ena uma soro jipitishwa buya no mtanameo Kuna masoka mwende hae mbuya. Waendo guma pano kutimu. Na nditesha akapinda Johnny. Alikukundi visira karata kani. Alikukundi fone na kani. Ndapisa na hizu ini.
10: Kalu.
0: Kana.
10: Nanga vano buya hawa voka.
0: Aha. Vano soka. Vano soka.
8: Ngalidhiye sate. Baba. Narukuda kuha. Nandi.
10: Wali. Nina efese pa mezepo
7: hapa. Na inga sate. Inga. Nada mkaloti mkalota mbuchika mundave saja nada. Ah tinozoha zuwa limweni.
0: Mavia kuona shamwari nyangu.
7: Mtavia kuona shamwari tamtata dakara ngokumuona. Ngokuti yena wavia ukapunda zvese zvese ukama ukanda ulipenye. Izvo zvikuruwane maningi kuha kungava nini? Mazuweza tinoha. Mazuweza tinoha.
0: Usapano apa no chaide episode.
7: Ah mkalota mbuchika. Mkalota mbuchika.
0: Kana kula chimusuva chimwe kula.
7: Ah na.
10: Mkalota
7: mbuchika. Ngoba tharake ukabone munthu wa Johnny anobasa ukhazamuka shirira. Ngobasa ukhaza. Ama zoroje ndapera kuende ngalipindi. Ngalipindi. Ene kai kamukundolira nzi. Mwe
8: ndi mfuna shokuna ngaro.
7: Ngapinde ngamasoko uno zvimabhuira.
8: Kinda kwa tafunja nechi.
7: Kanyi, atina kanyi?
8: Tafunja nechi.
7: Tafunja nechi.
8: Unochenda kadi ngana nonjera pano kuwanzo Johnny.
7: Wenyi ndira pano? Ngapinde, ngapinde.
8: Ngapinde kena kwa.
7: Na zoya kumbona
8: zina ba. Mwenye kontrako, kiti kana kulele mechemeza. Kiti kana kulele mechemeza. Pote ya kukua hao. Ini ndi nukita luguma pa nukuma.
7: Uu, mwere gire ndakita kumpeva uu. Ndakita kumpeva uu. Ngukuti paka, pana wandu waka fa Johnny Meji uu. Ngapinde.
8: Ngatambi kena ufwe pa
7: mkini. Ngapinde, ha?
8: Nwe kuna ngatidi kuha na. Ngatio kiti. Nwe kuna ngatidi kuha. Tukamu kwa jijisana.
7: Jijisana chi. Masuru chipa, unondiru uncha uva. Tariya kuchonga mijamle ndo uda kula mbili lapano ba? Gai fambe tishibuya mbanje.
8: Epa na, tenandeni.
7: Karpindi.
8: Kifolo da tato chukudena. Unisa tiangane nini, ndata suka mda. Unisa nchukungande ndo
7: suka mda. Maju wano kugomela, wano kugomela shuro na gutora munye neku ufait?
8: Unisa shetoni, unisa shambikwa nchetoni.
7: Zo Johnny no pera no tenga sangate no tengera
8: mbanje. Na na na. Kola sia chatta mbaneo.
7: Nde ame nde viziva unenchele huyo na iwo.
8: Na da ini ni tenkule ne meja meza. Kone mene zo bikwe iwo unenchiwa kuti.
7: No tengera mphombo masroje. Ngapinde opera yana vundu tengera mphombo. Kunda unda maningi zo kuha mbaraka o ngapinde ku tengera mphombo.
8: Na da. Mphombo.
7: Na mphombo wakona kuti. Mphombo.
8: Ha. Non
7: può. Ma Zoroji?
8: No, non devo dire subito.
7: Un etan tende moyo?
8: No, John. Non le dirà poi su John.
7: Gatende, poi non tende la su John, gatende. Mem che gioco con Arquati, guarda. Ha? Ha? Mazroji.
8: Oh, come ne metta a cu.
7: Di no cutta la cabeza, Mazroji. Ma io anni ne detto viva una moglie che non fa mai
8: io ho risalto
7: a me ho scarico ma non tengo
8: ma non lo
7: come a Zoroji mezzo vuoi moyo una wawo shimbwido wezo yengo kwa mwana ko uyo kutamika uyi ha azviti izo masorodzi vafu no nyowedza izo famizo na iwo uyi hm
1: nake ai hani padoko basi
8: mabia machoti kwa
1: kumio machoti ini ni hani padoko
8: na ini ni shemori yangu ya yananga na runi yao ya wana kushikola wawe wabia nini ena wae keskini ya runi yao ata makafabasyone
2: aa takafabasyone
8: kimu unge jomye wana mje muna pasaporti
2: aaaay
8: inokuti
2: apishashandi unopasi ya unapasi unugogomero
8: baba musalapa musu
2: aa wakadizira ninorapa
8: musalapa musalapa
2: ninoide ninoide ngati hei
8: shomali ya mwenu ya unugisa akono mazote mnisi ndao sanji jo jenu msaoji tukwana msaoji jo jenu msaoji jo ndalangalira ndambo we ndalangalira mla hula mai ngoti wakamba wakenda Johnny na shupaduro wakenda kwa imba ala zikusubia akola wakita sorti wabia nishona shwanda kumina ndambo shakana akola wani kuna ndi mkanshu jia mampeke ya mfana uya wawia shikumbira ngu
3: baba mapeketa mapeketa nguo baba
8: mbabe nyumno mzolana nyumno kwa fundula nani
0: kwa jako na jono
3: nani mani mani fisi
8: mapela faludi kwa legera yudi
3: ngato kubule na nyamanji mapela kwa nisa vandu nguo
2: ninga chona kwa pingu mandu wada ya mabiru wangu joni
3: mapela kufukuli
2: ninga yandi kufukuli kutotiza nyumba upela kucha karu upela usala
1: joni mbani kubona wavia nechi chese cha anatu
3: nani imi mama sache pitishu shumaka tonga mata we no
0: Jimai, Lantava, hava, zvanoda ndicha zvisimbi.
3: Nando basi,
0: wakumeserwa tukana pano vachipinda wewe, tukana ufundazvo zviya koha. Pendwa kona daka vagarisa kudini nose. Avarira ngaliriwe nyatwe mwana uwu wavira chitambudziko.
1: Jongwa lesa vapere kuparura pameza riya vachada zvangu.
0: Mwana kuviya nodambudziko kuva Johnny.
1: Mashi vanhu vomuno sabe ne? Ate nada,
0: ndanga. Nangataka gara novanhu pamutunzi asipi vanhu.
1: Akachenga bona veda kuviya nonguva kopekeja shamwariyo kuvona kuti wavia mitu.
0: Wavia mitu.
3: Nandi mwane
0: munhu. Vanoguma votukanazvo.
8: Ndini ndinokuna ngabona zvavanopiya ndizvizvi. Pindiro pano, sengakara ndini. Siwa pata mpeya apo, wavia kumbiri mitu nchake. Ini pana pindi nekrasa.
7: Ndataka kanywa, nyamajavo? Ndazo njika mashiko ndaenda guma nenda tochonga midjana no mulendo wiya zvese zvese pela kutofumisana masoko poto. Ha? Kufuna makakubisa zvokuha. Ndonanga nada zvokuha. Tinozoha mazuva mwenye master vako vaona mulendo.
5: Ah ndisho.
7: Mazuroje asikute mazunga. Wo wo wo wo tiri chimso njwi. Wakati nyandibudi pano sekuha. Nyandibudi pano sekuha. Wakada pinda wo pinda ewoga. Wakaura ya Jesu Kristu ndiwe. Nuseka kutukulira pondo.
5: Masoko ese wa?
7: Hai. Majana ponesa kudino mkajwake.
5: Mai munotamba na vantu vakashaiwa nge.
7: Munhu akamuona kudewo. Posa wakagajana kana tinozvidziva kuti vakemira
8: mumwe mage. Ai. Kana kana
7: hola
8: simwindo.
7: Pinda rangu pano ndiwe.
8: Ah, wakaramba kuhoka ungwa. Nabusa!
3: Nabusa!
8: Meperazi! Ntini kuha, tafata! Wafaka hanugana ni?
3: Mumasara kontuli.
8: Wana nguwe.
3: Ha?
8: Wana nguwe.
3: Ha?
8: Wana sada ndavijira alo. Ntojoni.
3: Ntojoni?
8: Labi kwa wana. Chuka.
3: Chuka.
8: Ndavijira sada ndavijira ndok chuka.
3: Ndavijira mamla uka lumisa lo kumbida.
8: Ine.
3: Huku. Kuna kudangeni mamla.
8: Ha, wale.
3: Ine.
8: Kuna kudangeni. Kuna kudangeni.
3: Kuna kudangeni.
8: Kuna kudangeni. Kuna kudangeni. Wanda mwana kena kutenga sudako zo huku wapu. Hapaya, indofa fresh, ndareka kumata ya ningu, ndare yukuti ya kufufa
3: wana mwana. Kwa kufanta, ushakwa nisoku nila porosa?
8: Ndatora, so ndatora hwanjo kitu walwana.
3: Walwana?
8: Haa, walwana.
3: Aha.
8: Mwana uya na moyo.
3: Iii, asusena na emu.
8: Haa, nada.
3: Nada ta bonga.
8: Nada, ndita katura sina u.
3: Haa, mazunasa, mazunasa.
8: Bonga.
3: Mamunia kwa kuna
8: kunaka ugari? Mazunidi. Huku ya kuna Bunda, ni tena kwa kujimba na, we are just batampea, so we are kuhiri jambo njoo zoro,
3: zoro,
8: ano huri,
3: ano huri, sio na prababa kuna,
8: chaka tina, ni tika fapa na tina rakanya, kina tika, Buddha muno, kina kumuchwa sana,
3: magraga.

Shakadi mpulukiri mumbo jiri mkati mondima muma hungu uzuri nge maserino. Parikwenda nshakadi ashita mangwa nani matete. Panguwa mlongo muna tino zuzivi sana basi kuti jiri kita nguvengi. Pira po tino senda mbiri na jomumbo kudarta nanga. Tininda na jomumbo joku siyana siyana no edu mazwi. Nakara pa tino zine kana panguwa shkazete mlongo muna noma kumashano msiaswa. Panguwa ino takuvi ya nukumweze kuimba. Takuda nija ndiani waya. Takuda nija mabaye na seilam bachiti pamtundu.

0: Ibungide.
1: Kinoa shukuru.
2: Kinda kaviera.
0: Mashitabasi.
3: Kabaonga.
2: Kinda tamana.

0: Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokorera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, ohwaro opanyumba yatinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokorera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija. Mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukhochola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubese jehwa ndi UNICEF.
1: Ana! Ana! Wamaa sasanyika toyela tende?
2: Alima, ndili duzi na kumala, basi ni ndikusaka kwa wanga.
1: Ana, tangwanchi yora nalikulira tinepa?
2: Alima, panansiku inalirema ningi.
1: Kodi ndi tangwe iya na njala?
2: Nkabe, ayama mwadidi.
1: Ana, iye lira tinepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
2: Ushu.
1: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lila.
1: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
1: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
1: Masezi chita mabasa nango, usafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chitumtono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya aje. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
2: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
1: Apo, kwa takumbwani yako, pontu umpasi chifunano pangono.
2: Ndapifa, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza changa, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi nkumbatiro.
1: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yanga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikupira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
5: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da

kere kuna nguva ndijana hajo kana shano juma deko na mseso jino kuna kuita gumi mfumba mwe setora jizena ufe minuto ushtiru kumupangi mumbu kana nguva jedo kama choku siyana siyana kumucha ujani kuti nguva chaka kwa na kuita hajo kana ndandata josiku ima soko mkatu munyika na unyika anchangone michiputu gizi kufira maputu.

0: Tazwa imweni ngoma vapurukire vanodika na varadzi Mosambiki kunanga kuti zvino ngozvapeka muzvimbingo mpini zvaire mundi mosi.
1: Ai
0: zvimbingo mpini. Tinoziva kuti mutetembo wese kana muimbi wese anooneka kama muzvimbingo mpini. Kuperapo kama tida kumbira kuti musiye makwanja omudavijano ese pokamu kuti mananga zvizinji. Vakoke vo ino nyika Mosambiki avarere meji vatetembe kana vaimbi vo ino nyika ya Mosambiki. Vanopeke jafuma ya kawanda, vabarwe, kana vatetembe, vunyike chukunja.
1: nini? Ndina kumbia kuti vatunga miri vunyika Mosambiki munu. Nangu kuti vatunga miri vukultura, ne?
0: Mzana.
1: Vedika kufishika lezari. Vedika kushikontulari. Vizempu, vakalia duku, vakoki vakoki vumserepete. Vakalia dokumentula kuti nini? Epa ndiba kita mselepetu wangu njiko katikuti. Mashindada isa ngana. Havya kuna. Ivona wadika kushitunga milida, wadika kufunjisa. Ngana uwa kufari njika ikunja. Unapoka jafumeni? Ekatikuti. Ngana umuno, unapoka jafumoni? Ekatikuti. Ivona wadika kufija, wadika kutibesa. Na kutinao. Fume uda upeka jama mtu ukunja uwali. Izi nji maji, ya kasana maji na iwali fume uda upeka jama mtu. Wadu umuno, msambiku umuno. Agora. Andina kuti, yes, nisaya nao. Maji. Mpore hapo doko, wedu wali. Sia, isho shuitiki, msepetu wa witiki. Mbona? Isho shunafamu.
0: Shunafamu. Vazinshi kunanga kuti vakoki vo msepete,
1: manotia. Manotia. Ivona komu iye ndi impresa yao.
0: Zwane.
1: Impresa inapakaji imposto, inapakaji watukuti, inapakaji tributa. Entao, vona ngu kupresiona wana kuti, epa, gole lukupera, msepeta tipikuita, ndaye presa katukuti. Wanuia mchini mpiti diyo govero. Basa governor ngananga kuti udaita msepete okay peka cha watisha nganawia vadika kunanga determinant vo na pene peka cha mtonga kuti ndiye peka cha oi ishoma ii zvimwe kuti zvokirale zvina kuti commission du artiste commission yo vaimbi ha kompone amu andipikivona nini. Pemeji mbele muna nitikivona.
0: Nuzo basi. Kunanga kuti mazuba pindale apa. Wakava kama washi sana kumtetembe umwe kwa mdistritu kwa api wea. Yo kaya mkuruwane o komisao kana shungano cho vatitembe. Kunanga kuti munu msofala pano pabera. Chiripo shungano chwa?
1: Nina nditi na chiripo. Nina nditi na chiripo. Nditi na chiripo. Fosu na kachiripo ni ndakuto shkode nao. Pukuni ndimu imbi utame. Ndakuto shkode. Nditi na chiripo. Mashi. Si siripo ngachibude pachena pakuti wese mtetembi azvizve kuti ini kuna komisao di komisao di artiste patipine kusishikire veri tito zvindikana kuti kuno sizvino paka homa taxe paka mata komisao ya ndiyo mu organizasao kino kachau kaneta kino kachau folha de facto tenho paka homa taxe tenho si ne pakana e contribuir uma taxe. Então, agora se apana nosso, se juripo mbruma kuwa, mas nga tuye pachena. Se apana, nga shikiri yao. Tukumbia kutishi, governo, ya msofala munu, ikiri yare, komisao du artista. Pakutu wana manya, kwatu kutunenda kwa reklama hiyo. Ayifese nini, pusempo nini, nukwenta nini, kuna muu mjaha mweni papira pano, wakawie kanyinyo, uwie kanyinyo, odin, unangatikia kufisita Raymond, kukuma kanyinyo, epa nini ndenga poprodusa yangu kumbu nina home studio kani studio yangu pamozi ni prusa yangu nangani mugapas pakade ni studio sabi kakubisa telefone bisa telefone asigravare letra yangu ya mensaje yangu ya gava telefone epa nini kusaka kakagravare kukagravatole telefone dipos kakudin kakupinda kakwenega nupinda epa jambinda hatu wata letra yangu ya
0: kakuimba.
1: Alikuimba kushutu simweni, wakukoma wana kutuwa video, video ya kituwa mzimbiti. Wana kutuwa video mzimbiti, publika. Chai! Na finali, falikona, inakuti, kuna maatisha anoba, mbo jawa mwene. Polisi maatisha, akaka mnino sijilu. Angajina kimba mbo jawa, awapakati mbo kwa manena, wachaka publika. Nye matanija, mpoto kupa mshutu maki, abisi projeto. Nangavona ya projeto yanga, abisi, mbo anoba, atisha anoba. Kuna maatisha mwena, aviju kila idea, aviju kuita letra, fakuti kuimba shilo, shinukuti bongano, nikapulikila wea, ranga ya. Mpangiro chabani
0: kukuma
1: akola mwana wafiji vende kito kubo akola mpote akoe noenge po pali komisao du artista teyo zona kwa pina kukesha lini tunangepa
0: ashi basi kwenda kudekesha
1: kudekesha.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Chenga chenongo chedu mpulukire wangu ndidikana Rádio Moçambique chino zimtetembe umwe kuno vapulukire vandidikana Rádio Moçambique mtsakadi hazo kuno nguva ndijona hajo kana gumi na posa jo usiku yatokwana kama nguva yokumupa mumbo chedu kama jo kusiana siana zvatinoziva kama kuti kumbiri kusumana kudari kwatoguma mtsakadi kama vazinji vanokunika pamuzi vamwene kama vachazorora vamwene mtsakadi vato pulukira mabasa edu kuvira ndao kana mutundu kama jo kusiana siana nezvoro zvakamo zvokushona kama kupre keja husiku wako umushipurikira mabasa edo mavereketero ondi mushindao shukuru kwazvo kama mukati momumbo jokusiyana siyana mumbo mukati.